0: wotu wani ehwe wo bro no no so a enyema ben na enkoyi a opesa otwempeni fo adwen esiso empo wo wonsusu ye papa bi ana se enyema papa bi e koso wo mpato mo honu a opesa wo ka ho asem obibiara sede a enye na Kesben 93.3 FM erijima dia sronko yi dia etie ni e ba ba somo enu ntini hya kwesi mense ne na panfo ya wada we eni ya wada biara enwume no wotwe ekosi enwume no ndu abra oni animdefo atwetwe ensem ihu nkomo na ya pe ehu pomosibre afei akonya ni nie dia opese wo ka ho asem kyerɛ yan e wo bro no no so no twa ho foni me kyerɛ video ne fa send ye WhatsApp number yi so 0537333933 na se me kase dia tie ni a gyeme so se me bro no so
1: Togo, mami Togo, na hei na wokwa, uba agisha wa mochu emi.
2: Oh, miko multi credit savings and loans limited akwaya diaba.
1: Na ehon suwe?
2: Odi ya meyanko, na humbe ba mfaswa ama.
3: Yo, mima mwakwa ba, edeba multi credit savings and loans limited. Ampa, edwe difubi tesamu, enti ni yade buwafo ya na loansi, ediabai. Sabo siyen, yade ma wana woye boja boja. She, sa wote sota anu, empoto adie. Wana wakrani ya mefi abroche ediba. Nini na emu yebeti miyabua ama ubo siyen. Edi ashe ujetremu ama jetre netimi akoso pa na mami kire wuni enti a o temeni a esese wo ba na wo beje boafo ye na loan ibi ne ye de ma woni se ye mposi a ye de men awase bi ani wo mi kire no collateral wo wie nsusu a ye nsi wo interest no eye kuma bi afesusu kwane a ye fa so nkrata asemo ansa na wo sa ka mposi a no eti a pa eye short processing period ni nyina mu mponi ani wo di nkomo e kire wo kwane a wo be fa so na wo de bosi a na ye adwuma enkoye ka emfa ma obi wo ni je ho a wo betimi eto anamo akoye 65 Five branches are shita ewo Ghana memunyina. Ye head office ewo Kumasi Bantama High Street. Eho ena yewo. Nemo mo pese upusu ahuma. Na uti nsemi imu ya. Eye 0322-192857. 0322-192884. Multi credit savings and loans limited.
4: Customer satisfaction eye mo priority ampa.